See a woo be my dear modi. Be my bro, be my bread. Do ya be ma when you call him? Asa ube wu owuwa e ya. Nimi diyo shisha sa amra no sa amra no.

0: Premato Adum 106.3 FM Super Weekend News. Yam Mahamo Tanasi. Super Weekend News. I did Bremu Yabe Kamuse. Affiliate stations afa or ha any adunumi no. Sounds like our live. Our Facebook, YouTube, near handles are holding in a sonen semwa. A rear you better was soon be no any say. At the center of football, aqua my bind, say, omwa, ne basse, ankrankre, or manfor, no abananka says, you see a dyer. And we are no more sabby sabby. One more, a dear home, dear home, a torch, my cacra, now be been 20 minutes for that, and I want to be come quiet, man. Wong nye no wong na wonye bibi sanfem wawo
1: asem kro ya ho abekase panima de sia wo new gabin nof aba trompesu anso de atujue chire mu se aban esinkete awia taso se nipa bia wo nipa dua ho babi akwa acheo no ene obehwe no aboa wo mo
0: gomwa adwuma manhene ena ode anhobansem ema ne manfo se anwuma wankasa adidi to aba fore asase te se plosias protifo asue ye eno ne miami adwuma kuo ahodo bi no Obama modern say obewie ne nyina enkan sinsei mu.
1: Ya bekwa Western North Region na ehoso na MPP amonyo ko ne kura bete ho. E wo mo kokwa pai, wo mo kire mu se aban ba ye mpuntu dwuma hodo aban da da frase ye watwi nani enei wade sobo e ba aban ya wotizu yi.
0: Wei ne sema hodo bi na wiai prem to break obetuno wasom. Ye dia seda be ma DBS Industries. Enchansin papa ye de brew enchansin da de kru danso a. Ifio ha na som popo ye. Se o pasi se o suo to pasa be hohora to agwa na be se mhm kru dan su ye bo su ye ne nchirima abeto akamfo ya tete so 10% in se say me say de ma me di ho adanse no no se ne e ukwa koto nchensi na kita si dimpim o hana se impossible dimpim do a uduru ho no ma na esusu ma wo edebo no ma wa se si dimpim do no tria si dimpim nkron DBS ne pa papa nko ana wode Ebuawo. One okuta emu, emi ade prem to break us ye, ebrewo. Yanya yasum we wye bafo redu amo mene.
1: Nana ade mununko.
0: Yebeka I was say affiliate stations afa, e ye 122 ene echire. Na, one ya, yansa kasiyeno ase, na yamfi ye ni enchire mu. Ekuwa bi afraid to say help one another, anase buwa unu ya. Na ono so na ho kire ene na ho ho ho na oha bia aba no so no wontimi emfiri mu wono de boa boa no ani se enuano ma sabe sabe woni padua ho akọ ache okakra woni a wodi oya wabrabo mu na abrabo enko ni ye emfem ma won ene wo boa wo mu na onipa oda won ma no eboa ma niema nyina etukọ ye no ene obesima mercy dwumtuni na ono ene oni ni kuma ene wakeka won sa se kakra na Wani asabi sabi abrabo enko yi ma wono mo waboa wono mo ewo asetena no emu na enema hudo bi no de adom won sika ena afei whole church mo ne ade a wode ba ko ekọ botokru mo ena nkran hanu so waboa ebinum na opania odi won manim ema wode dwuma nyina no e Dickness Juliana akono ewo ko ni nyina edin mu wono made sere no ene se wo sere aban bebre ne wahunu ene se enuano asabi tafrache nanchi one mu dieno chimaka kra abahu wane abra bomu enko ye wane ba se wo ko office bia kwa ko di dwuma na se mpo wane dwuma kra waban aso ebim ni wo kwa kwa ye dwuma se wo be ye wo be fro dan no e ba sa atwede ne steps bi bi ma na ye de amontu wo sra ban bebre se womwa ene ye mra wo be se se na ye pampen ya manwuma ku ahodo no se wo si dan a na wane a sebe sebe won nante ye enye no obetumi abo anaso de whole ten be ko honmo no wetumi anya kwans eta akwakoye dwuma e wo honmo niema a wode ekodoma domfo ni bi no eye suku ntade abrante bi a wono nikotodwe so no wi akosuku wo ma le whole ten na maami bi so ono so oyekunafo na ne ma wo bre ye wasetena mu wo ma won sika ebo a won se won so abrabo ebeko ye 20,000 Ghana cedis ene wode edum maami peni ene ne ma na yenkonkotie Dickness Juliana akuno bra ogina ku edi mu edo wade sere eto aban anim
2: ye be sere se omukọ parliament ana omu dwuma die mu no so omu sise omu ne ama omu fa saafo ni nyina nka ho bi mi ye sure se nyume bi wo ho no mu a omu be ama saafo na eno so be bo apa bebre ewe universities ebi no ma kokọ school pon ni ade a sara omu nya dwuma ye eno mse Si efa na adwuma mu kra so wonkwa ye adwuma bebi a wonkwa ye adwuma no enye me ni bi wo honoma enne ne ne ne ne ye enko a ha ti e besre omo try as much as possible na genuine safo no ha na emwa
0: wei eye dickness akuno ena yeti ninkan na opening back ono ene achim apredi nifahene nana kunadu asamwa ede adesre eto enuanom wane a abrabo ekoyie emo no se nyankopon to onsem a womomoden se amobrofo wane a woni bi no wobeboa womo onso asetena mu etumi ayeyie
3: ya mesirawa ese wo bi so afoforo so se beya akon be bi emo ama esa onsa amo anyi tibede ni wakowani uma yamwa yemi anwo madidem yamwa womo ni papa no asofo amo ha mesiremo mma sanche se no enkoso e wasore de mo obi ti asore de mo ahokire atokro no se bi da bi e beda kwa ya de ma no ese be ba fole e wasore fi ni hokire no aso ba asofo e bi ta be to mo ano mesiremo mo hwe ho ni so e maye ahokire be bi bibire o asore de mo ya bon tin kwa nti mo hwe ni nyame ma a mo asore de mo hwe na ni so e fi e mo hwe ho ni mo awo ni mo awo bi ti asore de mo ahokire o mu no e na o maye kwa ye juma mo bi a o yi ni sika mo atete mo se ba ni sa e mo fo nti sa prayer na mo soro enye bi pale toy yin so bi bo fo wetu ya tobi ti na ye ye ni na ye ni ni na tene ni na ni shira nya ye tu ya tobi ti mesre na ye mo ye ni anu ma o mu bi na e mo anu ana give you ana me ni ta tu ko wani na me shira obi ana ho nte na me shira obi ana ti mo de tembu ya bi se na me shira obi no na mo a na se wabre wabre pan ni na me ni de na ko tu ba bi a wadu ba bi o ba simati na me de na ko du ho
0: Achim ane achim aprade nifa hene nana akuredu asamu a wotoso emiri ne tene ken na enuanom a woyon adoin so e de aseda e ma ekuo mai e wo mo a wo de aboa wo
4: aseda kesi nkoma ye mame ya mi nshua ni pao te minka ewo tiktok ni wanda o follow me ino ni mikasa ni ba whatsapp ina ibe tu ye papa enim na ye papa share ye ino di ye kuo hospital eda nasipa yuku ni nina amido bibi ase
5: mwa na mwa huwa ni ya mufuri mpo muntino kakra kakra debia ye didi yesu ya no inti diya mwa ya mame ni diye mimi mabusi ya e gina haa aseda ene ye da mo se obi piala wa yi bia firi ne kotoku mo nyankopon anhyem mama na wo mamo enkwa ni ahoden ahoden a wo haw bia ni mu na obi bia mo bete ne nka te se meti bia mo so matini aboa no ama ono so anya fa ahodie
0: ane adesere kwama ban wo moa emanuanom asabesabe onipedua ho atochima kakra wa bra bo no asetrem be koyie no ebi ene ye te free help one another eku yi enchen
1: yenyina mu ewo nipa bia bibinti wo nipa dua ho bebi atochima na ene emprempi no etoda wunhu bi no na ene dodo no a ejina kwa ho sresrade no ho keke ho na ukopiem ewo new gabenof abotrom pesua no so a abanka jipani o wo mpotem wo samuel eye adongo ne wo jatu ye kire mu se aban eni ada ho pa wo safo no ho a ene akade bia wo musu betimi abo wo mo na sabi mpredua sam wo nkojina kwa nkwaye tosom ema this year ene chese ewutwemu ani ayire wagiska no ninyina tuo betwa odin sami tuodwa na ene mpanifo hye ya odigu apono so ma wo montete ye ewonsa no dwumem se bebe ya sebi mpredu asam wo mo akasa betime di wonsa ye bibi ena samuel adongo wo no ni abakra chepani ma this year ewo new gabenof abato mpesua no so di tuodwa kire mu se emprempren ya bandishi ye gu apono so eba bebo asafo ni nyina amwa setenam atimi akoyi
6: nei niema aba ya chama ye nuanu mo ye sha form di dem no bon sa apija akwenu pa ni na ne se eye aban apija